aduan kunim den ha ge ya yene na ne wa yene ya ye diem sa akasi ma letters enyanu YouTube kra sa me break ni down ma o na wa ye iga also previous anywhere they hit it town also kwaju kopu because it keeps reminding us emma urem fi hu emma urem fi say akasima me kai sem pen fo no mudin kon wa bi o mu chreche bi na wo mu ko ba bi akwantu obi na na eba na bibi ko si wo kwan so a o chire mu odru o se ni etike ni mu a sima watia obuntu ma sima ne we si ye ti mi ni se akasima de anytime kunti mi mfashi ntutu no qualify no osi ya no osi sima bam ono de na too late simon and after sima come judgment atemuda what you ni pa bra ye dum a durum ran ka oso no so enjoy na na fi yaria ei abra

0: Nom Sheraton wo mrekwa wedi die wie na sa wonom ne enam yense echi na sa bohun sakraye bia ko hu doctor inquire an impenfo ni na betimi anom Sheraton Sheraton ye echi die dura e free Shalina Healthcare FDA aje die din kratu yi atum
1: efie biasania MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye Afi, say ye di in fie di asanti. Ye cha di a big time. Ye di MTN a 30 promo na beja. Toyota Land Cruiser Prado, maku maku kong. E na sikape bro 10 million Ghana cedis. Ni di a kika hupi. E na ye di e chiche. Connect wo da brabo wo MTN su. Ye video calls. Browse internet, fire business. Wene wo nan funu e bus ye nin kita hu. Connect wo MTN fiber wo ufie. Masika sam nan kosu wo momo su. Na kowenim. Nisansa na mombia ube tunu.